0: KC 3 FGD Kilo Charlie 3 Foxtrot Golf Delta monitoring.
1: Sige, sige, sige, kay mamraktista.
2: Wala, may nga man. Tulog pa siguro.
1: Ah, siguro tulog o gakapi.